0: 88.4 FM.
1: Hey, kumsakazi, ngiyayithanda ngawona le mama ngitshena yuthi icula ubani ngivele ngiyi-download ngiyekhona manje ngivule kahle ngiyemakhaya sengiyi-opu ayawona ngoma ukudlala ingoma esewosandameza ngikhawule le yami njengangazi izulu ndawo awungitshene phela ukuthi icula ubani leli iqhawe la elikhuphuka ngampela ayawona ngoma ukudlala ingoma esewosandameza.

0: 88.4 FM. Number 2.
1: Uzokwazi umfana adlala phansi emsingi emachunyweni. Ha, ngihleli nawe uMfoka Ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM. Ngisha kavuka emengenyawo njengamanje siyakhala.
2: Umjabulisi lo ulalele isiqhi sase-Afrika nohlahla uMfoka Ngwenya.

0: suka bayale sabi gongongo.
1: Bayale sabi gongongo.
0: Hamba skwele tu suwi nile. Yazi uhlelo mfana uthe ne entanyeni.
1: Bayale sabi gongongo.
0: Awuthandi mangithi.
1: Ayala
0: 7 minutes to ihora lapha na ke lesine sengizohamba nami nyokoba lapha na madlangala njengawe ngapho ke ngasekhaya ayisikhombisa kuyena lapha na ke umfoko achiliza mathathu kwamaphumulo.

0: Mama, ufuna sikulekelele kweli phiqana.
1: Uthi
2: mama,
1: ukhala ngengane mama, itheni ngane?
0: Uthi ukhala ngomntwana.
1: Ingane
0: isilolo nasesikoleni
1: angazikwenzakalanga.
0: Uthi
1: esikoleni umntwana uthatha
0: kancinci. Oh, okay. Into efuneke siyenze kho umama funeka athathe la manzi.
1: Yeah.
0: And la manzi ke funeke umama awazame ukunikeza umntwana. And la manzi ke umama amanikeza umntwana, umntwana ahlambe ngala manzi.
1: Yeah.
0: Into eza kwenzeka ke ngoku umntwana mayihlamba ngala manzi umama uzokhanyisa ikhandele limhlophe. Mayikhanyisa ikhandele limhlophe ke acelele umntwana inkululeko nomntwana acele ukuphakama acele ukuthi kukhanye kudede ubumnyama kuvele ukhanye. Kunto yobana ngoku umprofeti uphazanyiswa sisithunywa mayithetha nalo mama. Athi mandibuze kumama into yobana umama uhla abantwana bangapha ahlala nabo aphendile bangapha abantwana aphephakathi ekhayeni.
1: Uthi bawufoda.
0: Abantwana bane. Abantwana bawu-4. Umbuzo mama uyamazi lona kuthiwa nguAyanda.
1: Ayanda mama uyamazi?
2: Yebo.
1: Uthi tata kunjani uyamazi? Metha ndoda kathi
0: uAyanda.
2: Yebo baba ingane.
1: Uthi ingane yakhe mprofeti.
0: UAyanda ingane yakhe.
1: Ewe mprofeti.
0: Umuze lo kuthiwa nokuthula uyamazi yena.
1: Unokuthula mama uyamazi yena?
2: Yebo
1: baba ingane yakhe. Uthi naye ingane yakhe mprofeti. Metha ndoda kathi uyikhanyisa uyakhanyisa lona ndoda kathi ngoku.
0: Kodwa ndikhalabiswa ngulona kuthiwa ngwandaba ngubusisiwe kwanye ngubusiwe. Kodwa uba ngubusisiwe kwanye ngubusiwe. Nanku lo ndinexhala lakhe kakhulu.
2: Ngubusiwe.
1: Uthi ngubusisiwe ta.
0: And ngulo ndibona ngathi unikeza inkinga kakhulu apha ekhaya. And umntwana ke ngoku iyandiproblem umama uthetha ngoba lothatha kade esikolweni kodwa lo mntwana ngoku usemdala efundayo uyakwazi nozenzela unumber 2. Umntwana ngoku amdala uyakwazi ukuthi ahleli aphiswe lo mntwana ashiywe number 2. Umbone lo mama mntana seyizingcolisile seyizenzela. Ngeyona nto ke inendene iphala ngaphandle yasesikolweni.
2: Ngoba ngiyabonga ukuthi uyibone imithetho yengane yakho.
0: Iproblem lo mama kunento enkulu esisikhalazo ngento edibana lo mntwana. Lo mama lo mntwana uthi ngumntwana wakhe but kodwa kunemfihlo ekhoyo apha ekhayeni because lo mama nxa ndimjonge ngokokuzalwa lo mntwana kwakhe akaphuma apha kuye esibelekweni lo mama. Kunomnyongo umntu ongumama wakhe okozala lo mntwana but lo mama akandimbone ephile khona apha endlini. Kwenzakala ntoni mama?

0: ukaka maketa ngaboshiwe that.
1: Ai, siyabulela ma.
0: Ngiyabonga that.
1: Kwa mprofesa kwamukela.
0: Yebo baba njani?
1: Mama ngiyaphila we ma.
0: Wo baba nginenkinga lana ngihlale ngizama njalo izinamba zelotho.
1: Yeah.
0: Ngiyisola ziyangigeja okanye zibe ntathu engiyitholayo.
1: Yeah.
0: Kumele zizime usikisi. Ngicela ungikhulekisa kulezi engiyidlalile. Ziphume zonke ezixakekile.
1: We mama mangathi uwina lelotho ungangiphani.
0: Hawu baba. Awu, ibahlukanisa phakathi
1: isiningi. Yey! Ay, ngiyabonga ukuzwa leso sibusiso.

0: njengoba ufuna ukudlala ilotho njengoba unentshisekelo yelotho kunesimo ofuna ukushintsha phakathi kwegceke.
1: Yebo baba.
0: Ukuphi nendawo?
1: Ngisefolweni.
0: Usefolweni?
1: Kodwa njengamanje ngile msebenzini.
0: Hawu, uyasebenza lesi sikhathi?
1: Ngisejalidini.
0: Uhlala khona?
1: Uhlala khona baba.
0: Uyaphuma yini nge-weekend?
1: Yebo baba, ngiyaphuma.
0: Ubonakala uzwala ngathi kodwa umdala nje. Bakusasebenzisa ejalidini umdala?
1: Yebo, sengimdala.
0: Unangaki?
1: Mina 54.
0: Una 54?
1: Yebo, yebo.
0: Ehe. Le number le ofona ngayo eyakho.
1: Yebo baba, eyami.
0: Angezwa ma.
1: Yebo eyami.
0: Lalela we mama, awenze kanjeni uyazi?
1: Yebo.
0: Ngolo shalo uzobe usebenza yini?
1: Yebo ngizobe ngisebenza.
0: Oh, ngesabathu uyasebenza, ngesonto uyasebenza?
1: Angisebenzi ngesonto.
0: Kulungile we mama, yabona njoba ngikhuluma nawe uthi uJehova anginikele kuwena ngemali engango 500 rand.
1: Aw baba, ngiyabonga baba.
0: Ngicela mama uzoyilanda ngesonto.
1: Aw baba, ngizokwenza njalo. Hawu ngendlela engixakeke ngayo. Ngikwelethi.
0: Ugqoka usazibani ngoba kuthiwa nguthele lento yokufudumala njengoba phela usebenza ejalidini. Ugqoka usazibani ulaje noma umedium?
1: Umedium baba.
0: We mama, ngizokuthengela ijakhethi kanokusho egqokwa ziqumama. Oza ngesonto uzolanda 500 uphinde uzolanda le jacket. UJehova uthi anginikele kuwe ngalezi zipho.
1: Baba ngiyabonga, inkosi ikubusise.
0: Ngiyabonga ma. Khululekake mama, indlela yokuba ngikubone ilula. Njengoba kade ngibuza ukuthi inamba yakho, uzothi uma ufika kumina uveze inamba bese ngicheka le namba esikhuluma kuyona la, ngizobe sengiyakubona futhi wena ngizokubona, ngiyakumajina, ngiyakubona uhamba ukhokhoba. Kulungile ma, sibonane ngesonto.
1: Amen baba.
0: Kodwa uthanda ubani wakabani?
1: Uthusile wakangqobo.
0: Poloba mashiya mahle angathi azoshumayela. Siyabonga salukwazi.
1: Amen baba.
0: Jehova kubusise.
2: Akubengelela kakhulu umlaleli wami, ngikubengelela ngesiqubulo esithi uma uJehova engakithi ubani ongamelana nathi. Mlaleli wenanda FM, mlaleli wesiyathuthuka FM, lona okubingelelayo umprofethi uDr. Mzinto uMavula kuvaliwe. Ngiyafisa namhlanje ukuba ngikhulume isibusiso phezu kwempilo yakho. Sizongena kwinyanga kaJulayi, sizongena kwinyanga inyanga le la engizalwa khona. July 21 kuzoba kwi-birthday yomprofeti. Ngifuna uprofetha phezu kwakho, ngifuna ukukhuluma isibusiso phezu kwempilo yakho. Uma sifunda izwi lenkosi, uDavide uthi phikisana

0: khona umntwana hayi umuntu uthando lakhe so seliphelile emsebenzini as last prophet ngiyakumema ngomhla ka 3 July kuzobe kulosihlanu lolulakusasa ingena ngo 6 inkonzo iphuma ngo 6 kwasekuseni asihlangane thekwini sizoqaqa siqaqe sibusiso sakho siqaqe impumelelo yakho siqaqe izinto zakho Jehova makakubusise inyanga ka July inyanga yezinto ezinkulu abantu ababekade becindezelwe imimoya yenhlupheko nemimoya yosizi inyanga ka July uzobona into ongakazibona uzophuma ekweneteni uzophuma osizini ngolwesihlanu asihlanga nemansele number 110 kumngeni road at Durban station ngizobeka isandla phezulu kwakho kuzosuka yonke inhlupheko kuzosuka yonke into ephikisana nawe Jehova makakubusise uJehova makakwenzele okuhle makukhanye makuvuleke makube kuhle phezulu impilo yakho sihlangana ngolwesihlanu sihlangana ngolwesihlanu noma kanjani ngizoprofetha phezulu impilo yakho ngizokhulisa ubusiso phezulu kwakho ngegama lika Jesu Amen.
1: Ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa sikhona engizoyilahla ngizoshiya nje ethekisini bengiyiqoqile ngayibeka la. Okuningi nje kufuneka ingane sami sibe khona singilekelele. Okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni mangithi sesinyeni bengathi la entsweni. Ubaba ungikhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphumelo dliso. Owesibili endlini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhubuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kimi ngisebenzele insebenzelo zala ekhaya ke bazalana nginenozimanga nginamashanyela zakubiza ingane intuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya zavuka emini zafika emini Ingane siyakubiza ukuthi mawuzobona nasile intuthwane. Intuthwane wangathi kade sikhona la sinamaqanda. Mase ngifika nazi ngane zami ezinye ngihamba nazo la. Mangifika ngeza nomashanyela. Ngafika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula avaliwe. Mayihambe mayihambe. Sanyamalala same time ngathi akaze sibe khona. Sijwayele ukufika ebusuku sibisivusa ingane ebusuku zingitshene zithi mama silalanga zintuthwane. Intombazana yamenye engihamba nayo la ekhaya. Ubaba ikhulekele ngezwe amase bengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu siyama nayo la ekhaya izanga namhlanje wathi ubaba lengane lenyoka mayiphuma lengane izokhokotha ngathi inja kwenzeke njalo ngempela umama wade bangixoxela mina uthi mama wade nawe phela uzwanga ma mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile Sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazana nami intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yami yophuka nje egcekeni uphethe amathansela usenensuku bekade ya off kwathi ngelanga fanga ngabe uzovuka amphatha amathansela wathi mama ngiphethwe likhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma khulumi ngathi ke mina kangekufaka amafutha kamavula kuvaliwe emadlebeni Wathi cha mama khona ngisanda ukufaka lana uzongifaka usisi wami lesiyama naye lekhaya uzongifaka mase ngilala umfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi sibokuthenga kodwa ngingamfaki ngamkhamisa singimfake lamafutha lathi uza hayi lamafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekseni ngivuka ekseni ngabofonga yombheka ngathi khamisa ngamfaka amafutha kanti ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansel kwangavumi noba ithini ingane ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambe iye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngane mase ngibuya nalowo muthi engiwuthengile cabanga nginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngiyibonile ingane yafa ma ngibuya ngifika umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile ngithi wenzakaleni uthi mama kunento nje fele yayibiseduze kanti ma ngithi kufanele ukakhaxa udothi onegas. Amen. Untombazana lona engihamba naye la ekhaya. Kule night prayer edlule ngathi lo besingayo manje, leya edlule. Baba futhi uphethe wamkhulekela. Abona ifiso nakuyena. Uthe yaphevuka khona sesihamba sezivala inkonzo wathi maka kunento elange sabe ukudla mina. Ngathi ungadli uzofuka phalaza ekhaya. Mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithini ayizu ngathi phuza amanzi. Yigeke lento eyelwe ngayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kubalwe kathi baba ngilifu

0: ngale thuba ngiyabonga. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga.
1: Ngiyabingelela bazame igameni kosam Jesu Kristu.
2: Amen.
1: Ngiyalibonga leli thuba ongitholile namhlanje. Ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami yasebenza noma ayisebenzi. Benginenkinga bazalwane, ubuso bami bebuhlezi bunenkinga, bengishawa kakhulu ngesichitho. Bengivale kamehlo ngakwazi ukubona. Ngalalela ubaba eredweni, ngizwanga ngumuntu ngamuzwa eredweni nje kule ndokuzana ikhuluma ekuseni. Wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi. Wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukezwa kubuhlungu khona. Benginenkinga nasesibelethweni sami, kukhona into ehambayo eyinyoka. Ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma, ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni. Ey, ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka. Amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa. Umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona, ngawabamba amehlo yami. Ngasikhathi ngiwabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'nyembezi emehlweni, amehlo angathi ayaboshwa. Uma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hhayi ngathi sengiyingcono, kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela. Hhayi, ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni. Ngafika enkonzweni okokuqala, ngafika ngathola usisi la, ngathenga unozimanga, ngathenga ichibi, ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami. Bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo, kube nento nje engishayisa ngovalo, kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami. Ngathatha ngafike ngagquma ngonomozimanga, kwangathi kuyehla-ke lento yathi ngihluphe emzimbeni. Ngathatha umashanela ngazama ukuchela, mina-ke ngibengivele nkorobhe ngawo, ngiqale nkorobhe ngawo-ke kulindlu yonke, bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle. Lokhu kade kwenzeka egcekeni akusenzeki, nalento kade ingibize ebusuku ayisenzeki. Kwathi uma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili, ubaba beze le nkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho, ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili, wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho. Ngithe uma ngabe ngifika ubaba endlela esho ngayo ukuthi asifike sisebenze ngayo ngenze ngayo, kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohleza awasha iy'mpahla ey'clean. Kodwa ngikanganaka ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona. Kuthe ngolwesihlanu ngisemsebenzini, kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji. Imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili. Ngizoqala nje la eDurban North Red Hill, ngithole umsebenzi omusha. Okwesibili, ngibonge kakhulu, ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza. Kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade ilokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane. Ngithe uma ngiwuphuza lo mkhucululi, lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla, kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama ngichama ngichama ngichama. Emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisimo singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala. Ngithe uma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni. Ngiyabonga kakhulu amandla akamavulavaliwe, ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe stroke. Ngafike ngathenga itshe lensebenzo. Uma ngithenge itshe lensebenzo, umama bekufanele ukuthi ahambiswe ayo abhukhele engwelezane. Kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane, ngavuka ekuseni ngalikhulumisa leli tshe. Ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni seyaphindela ekhaya akasayi engwelezane. Ngibonga kakhulu engilozini lamavula avaliwe. Ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya, inokuphila.
3: Amen. Ngicela ukubingelela amayikazi lo okhethekile. Ngibingelela ubaba wethu nomama wethu. Mayikazi, mina ngizala ufakazi bokuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu asekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi, abasondele bazothola imisebenzi la ekhaya. Kangena ngeza nami ngazithathola lensizithola ngazisebenzisa. Ngalesi khathi mina ngumuntu osuke seyihlalele ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo, kodwa enkampanini besebenza abantu. Mina ukuthi hhayi ngizofonelwa ngibona ukuthi uphele inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya. Kodwa ngathi kuleya kwenza nganzile kuyona awulonyaka nje lephaya ngalonyaka akaze ngibe nalusuku engasebenzi ngalo mhlobo lobo kuyoba umqabela msemsebenzini ngesonto lengibe la ekhaya ngibonga ngensebenzo ezala ekhaya nendlela esezingishintshwe ngayo nasemsebenzini ekho mnandi esekucabanga nokuwushiya kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeza emsebenzini kule nkonzo elisonto elidlule ebengikuyona ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphe kutsho oxoshiwe nemoto zakhe ngoba bengafuli ezithini esebenza ngazo ngiyabonga amandla nogcoro yababa umomla ukubalela
2: amen mahilini muzi amahle ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu ngizocela ukubonga njengangilapha ngizobonga amandla omprofesi enkonzo ekade sinawe la ekhaya kodwa kakhulu sibele ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulalele eredweni ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigula kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo wabesethi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona ngase ngiyabamba zombili ke lezi ndawo ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqeda khona ethi amen ngezwa nje umkhuhlane lowo ngiphethe sowuphele nya lapho lalibuhlungu ngangiyikhala ngakathi kwangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngibheka ngomkhuhlane emandlebeni usathi khona iyihlonono nje nobuduma iyinsimbi manje ngiyazibhekana hayibo wena sedoleni kwavela kwaphela nya lobo ubuhlungu obusedoleni ongathi mhlawumbe ingathi idoleni seligudlukile endaweni yalo ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba amavula avaliwe amen. Ngibonga ngibingelela ihlala esikababa wethu nkosini kuyini umama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngogogo Sophie wakaZulu eChesterfield. Kakhulukazi ngingabi nayo kahle hle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngiye ngibona uJehova engibusisa. Ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile. Ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba ngihambe ngidayisa ngasephamba leyona ema-ofisini angibize lo mama asikade ngangikudinga ngikufuna ngingakuthuli hayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga simelanga sendaweni yasekasason ngasephamba leyona hhayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke sibonane-ke naye ngimeke athi ngikuthathele oplastiki abawu-5 bey'ngubo abagcwele engizokunika bona kinde nomunye futhi athi khona ingube engikubekele zona inqwaba mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyitholayo ey'nsebenzelweni ezenziwa wonke umuntu angiklamklami kakhulu kulezi y'nsebenzo ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo iy'nsebenzo kababa ziyasebenze kakhulu ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana basekhaya ngithi sukumani phansi izinto zenu solunga laphana ungena kwami nalana ngangisonto ekhibini for 40 years ngashiya ngathi hayi nangu baba ozongiphilisa manje engiyakuyena uyena ozokwenza izinto zami icace manje echibini cha hayi ngangikhona kodwa ungathi ngisidumbu nje ngayazi sengenzayo ukuhlala kwami la ekhaya uNkulunkulu uyangibusisa ubaba uyasenzela izinto wena uzosuka uba yivila longazenzi ngicela uNkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo nami ngicela ukuhlala kule ndawo ekuthi sengizonke
4: amen bazalwane igama lami nguNtokozo ngacele ngicela ukuqala ngibonge njengokubonga umkhulu benomama wongipha umsebenzi mangiphi umsebenzi la ekhaya ngase ngi-aplaye for 3 years ngingawuthola umsebenzi ngafengagabe ngithola umsebenzi la ekhaya ngithembe ngithola umsebenzi la ekhaya ngisasebenza inyanga yodwa ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda infomu la engangi-aplaye khona kwathiwa ngifike ngizolanda infomu ngizoqala ukusebenza kokulwesithathu ngahamba ngawulanda infomu sengiyaqala ngiyasebenza khona ngibonga kakhulu ukubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya
5: mana mntanami uthi wawusuna 3 years u-aplaya
4: yebo ngangiwu-aplayele 3 years
5: kodwa ungawutholi
4: yebo
5: ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya Wasa ngeni call.
4: Yebo.
5: Yeah. Yokuthi umsebenzi ka 3 years ku applyele usutholile.
4: Yebo.
5: Yeah. Shani zami.
6: Sanibona. Ninjani? Ngisacela ukubonga ubotata la ekhaya nomama la ekhaya. Angisizwe lokungahamba la ekhaya into sami siright kampela. Siright. Izini nasemsebenzini lami ngisebenza khona, ngisebenza kahle kampela. Kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni empuku. Nami ngisebenza khona, ngisebenza ngodaka siyaplastela. Sibanenze kwenzakala ukuthi mina ukuthi hayi kufuneka abantu baya le esayidi bayosebenza khona. Kwasho ukuthi mina ingcwadi sami siphelele. Yabo amajiti engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuthu. Bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi, amathuluzi yami wawathathile. Njalo ekuseni uma ngifika esitobhini lokuthi babuza bafethu ummese wami angisakwazi ukusebenza ngala mmesa wokho. Bathi hayi ummesa siwuthathanga, ummesa siwuthathanga, singawuyisaphi ummesa wakho, sinayo immesa yethu, awukho ummesa wakho. Kwenzakala kisenkonzweni yempuphula. Yathi ngale mini mengibuya Monday kuya emsebenzini khona umunye angeke ngimbize ngegama, naye sisebenza naye ngeplaster. Ekuseni ngingakakhulumi nje wangibona laphana wathi hey Matana kunjani, ngithi akurata, athi ngiyawubona ubuya enkonzweni. Wathi uyazini lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngalo ngubonile isona. Uyazi ngiyabonga, ngathi enhlizweni nami ngathi yayi ubacabangani. Kithi okay, hayi kade ngiphele bengiyazi ukuthi nothathile ummeso wami ngapha, ngoba kade kuwubheka lana awukho, awukho kade kuwubheka awukho. Wathi awukhona ngizokuya nawo kusasa ngiwulethelona. Kathi awulungile ke Madala ubuye nawo. Ngizobonga kuloko tata ukuthi yasebenza. Enye into ngazala enkonzweni yasebusuku nini lesibusiso sokuthi kuzoqhumisa imali ebusuku la. Ngibingise enkomponi yaka 255. Ngasuka lana enkonzweni ngomgqibelo ngahamba ngayekhaya kangaye emsebenzini ngalala. Ngesonto kathi ngiyafuka kuya emsebenzini nakhona sajika endleleni. Yathi ekuseni ngayisebenzisa insebenzo. Athi mengiqeda ukuphuma endleleni ngihamba ngihamba emgwaqweni ngacosha ngefoni. Manje inkinga yami kumanje ifoni angiyiphathanga, ngishiye ngacosha ngefoni. Bathi bani igama langiyawakhohlwa lamagama lawa manje afika isasentsha emgwaqweni, ngacosha ifoni i-right ngahamba nayo isendlini kumanje ikhona ngiyayisebenzisa. Ngisobonga la ekhaya, ngiyacela la ekhaya kutata. Hayi yazi kunenkinga ekhaya, ikathi ngathola imali nje ngiyaphatanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani. Ngifuna wakhumula
7: ngiyabingelela abazalwane, ngibingelele ubaba wami, ngibingelele noma wami engekho esihlabeni sakhe. Hey bazalwane, hey ngizobonga amandla ogcobo. Hey mina angazi, hey angazi ukuthi kumele ngiqale ngapi, kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina njengoba nimbona la labo manje ukushintsha izinto empilweni yami, uyafika kuqala kumina iphupheni Mangibele. Uyena ofikayo kuqala bese leyonto le besiyaqhubeka. Ngoba ngikhumbula ukuthi ngingaphelelwa umsebenzi esikhathini esiphambili. Ngangayisho futhi leyo nto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela. Hayi ngaqhubeka ngathekeza benzo la ekhaya, ngathenga umashanela, ngathenga into ezimanga, ngathenga amachili nje ngiyahlanganisa. Hayi thenge lo engikhuleka njalo, lo engikhuleka njalo mangilala u 12 o'clock nje ngangikhuleka. Njalo ngiyakhuleka ngiyacela. Hayi sikati lo msebenzi ngizokuthola ngabe ngaphupha ubaba. Ubaba wavela wafika nje kumina, kwangathi ubaba uyangilwela, khona abantu ababeza kumina angazi ukuthi bazongibamba something, like wavela wafika ubaba wangilwela waze wabatshela ukuthi ingane yami kele ngenze ngidlalele kuyona, uma senithinta yona senithinta mina uqobo. Hawu kuthenga kusasa ngathola ikholi ukuthi sengiyongena emsebenzini. Hayi ngabozi lo msebenzi unikezwa ubaba lo. Hayi ngayakhona ngisekuwo ke lo msebenzi namanje. noma ke

angifuni ukungasho ukuthi lengoma le usiyazi ukukhuluma ngayo etaxiyo wakho sonke sayithanda lo ngoma singabu namanga makuthi awuyazi but just in case mina because angicishani ngizokuzisa lengoma ithi ayihamba kanje.

0: dikati shitu kaume ni nje ne kuba kati wa sibiti ni ayi ni ndo ye tina
1: yesu
0: shitu ndo kuti ni nje ko tina ba mpe ndo ngwa ngale ka kumbu kumbu kuti nje mo vuta ni ko tina noma nje ngwa ni tina ba ngum kumba ko liba ka ni tina ma ko koko njalo njalo uma ma biza bonke yo chomba yo oyinike ni khamba ni bizela mama uyimbi uyisemkhulu umethe ngenkomo nomuyisho ethenga inkomo babuye ngamafithini bamee ngekhoba futhi ngiyayicala ngoba eleke amafithini kuqala ubuke ngiyicala wena uma usitukiza amaginya wonke kujombe loyo umuke engaziyaki nomkhulu yakho noma nokhokho ubabathi bazembala abakufanele ukuthi bathombele kuyena ethi bethi awukwazi ukuzembela ingane sibizile sofuna siqaphele basihlise impepho ukuthi asibize ukugina bonke kodwa menenza ukhokho kwakho nogogo umemeza umkhulu kanye nokhulu masindemeze umhlobo inyoko uma ukuthi abasekho emhlabeni uma umandlana ekhulule komkhulu menenza futhi umkhulu nokhulu wakho komalume emindelini yakomalume njalo njalo ngabathinta nomalume futhi okuyiwoyo bazalekhokho khathele umemeza bonke abantu uma ushisa impepho
2: Siyakuzwa baba ndadeka ngokuchaza impepho ehlwahlukene ayi mosukho notengeza ngikhumbula sisebancane kusekhona umkhulu insizwe yasekhaya indona yesizwe sasincindela kulonaka ithini udengezi ngoba ngisho kufuka uhamba abanye babelibeka nje ukuhamba molfile ukuhamba lalakhe ngobumba kuthiwa hhayi sizosetshenziswa ekuncindeni akubomosa makhehla niphile nje imphephe yazi sokubhiza ebuhleni-ke manje kubaba ushoqo sesomtholakazi mnetwork amen
1: amen baba ushoqo
0: ngibonge kakhulu lapha kumthana cofi esensizayo ngaso sonke isikhathi kule ndima eyalesekelethu sibonge kakhulu umthana cofi agcineke-ke ngaphansi kwesandla somusa no iphonti yakhe iyayizwa umsakazi wami kancane noma ingafiki kahle kodwa bendizokhuleka kuba bujini ukuthi angizithela amaphoyinti ngenxa yokuthi ngibika zinhlanganweni i-network idonsa ngabantu abaningi kakhulu inakho lokho nje bekhala ngaba
1: yes no ayi ubephakamisa ukuthi udengezi umkhumbuza ngalezi y'khathi wayesethi isikhathi sasebuhleni lesi sesikuthola kanzima-ke
0: kunjalo phelani siyabonga kakhulu umtokothi
1: yes babushuku ngifisa sambe siyongena ohlangothini lapha ya lokuthi kungani ingashiswa makukhona cishe odlulile emhlabeni egcekeni noma kukhona ifu eligubazelile kungani ingashiswa impepho nanokuthi ke ikupho ngasinikeza nje ukusixwayisa ngalokho
0: samba ngicabanga ukuthi mthakazi wami ifu umcabele ngomsindo wami
1: yes
0: ngicabanga ukuthi emhlabeni ungashiswa kwempepho nokungathini bamxolele nabalalele ngokungenzakala isimo somsindo njengoba ngichazile ngathi ngisemhlanganweni la ngisemhlanganweni kunomsindwana nje ulokho uba khona njalo kodwa-ke uma sekhoza ngempepho nokungashiswa kwempepho uma kusuke kudlula umuntu ukudlula komuntu emhlabeni kusuke kunethuli phezu kwedlozi leyo befuna amathethe kukhulunywe nami uma kuthintiwe impepho kusuke kunobunyama obuvele bukhona lapho ayikwazi ukuthintwa isimo sempepho kunobunyama kuziliwe uma kushoniwe nje ayithinti impepho achithe igazi ngaphambi kokuthi kuze kushaye isikhathi esifanele soza labalalela
1: yes babushuku mhlawumbe ikuphi-ke ongakusho mayelana nokusetshenziswa kwempepho kumuntu esingathi cishe akanalo ulwazi ngayo ukuyihlonipha njalo njalo
0: impepho nje msakazi iyabulala kakhulu ngoba uma ngingachaza nje miningi kakhulu imezi engasayishisi impepho bazofakaza kakhulu abalaleni uthotha uma uyishisa uba nelibhobo khona imizi la ukuthi

0: khona uthethe ukufaka umuntu bekini isikhathi uthethe makuhlatshwa kuhlangana yisho umuntu zokutshushwa kwazi intetho akuyona into efuna kube yinto esingayikhonza noma siyijwayele kakhulu esimeni sokuthi ikhoya yabantu abadala isuke ijikiwe khumba ukuthi umthamo phela ngesikhathi uwusebenzisa usuprezenta abantu abaningi ababantu bomndeni njalo njalo futhi bawenza ngeyiningi eyivuna kona manje ngesikhathi kuyathinta la uthinta umuntu ongamazi ukuthi usecishwa kanjani nomniso kanjani so ngabaxwayisa kakhulu ukuthi akuyo into efuna uyenze noma kanjani ukudla isimo sisumthamo futhi akuyona into ezelikathweni omba impepho avela ishise nje ikakhulu kumuntu othikazane noma ngabe umshaphikazi akayithinti impepho yasemizini lokho siyakuphikisa kakhulu ngoba kunemizi esila sekushisa khona abantu besifazane impepho umuntu wesifazane uya kanjani emsamo ayokhetha amadlozi ngiyamxakele nali labantu abayizangoma ukuthi uma ewenze into emizi nomuntu uya kanjani emsamo ngoba emhlala amakhetha akufanele uma kuye umuntu wesifazane khona ngicabanga ukuthi yonke into uyayenza msakade
1: yonke
0: into engenzeka awukathatha umuntu wesifazane umuntu emsamo kini kusukungahlelekile kakhulu lokho engicabanga ukuthi noma ngabe isangoma echamekwene noma angabe isangoma egamekile lokho kumbeka igunya lokuthi umuntu wesifazane angaya emsamo ngaphandle kwesigodlo sakhe umuntu wesifazane uyayazi emsamo akhulume nabantu bakubo imimoya leyo athi megahana baseyikhipha ngembuzi kubo wenza nayo emzini kuyadlula kakhulume-ke nethonga lakubo ngoba ikubo futhi ukuphile ngekuqhwabile kuyena emzini nje umuntu wesifazane athintwa nje nempepho xhobo ayithinte njalo mhlawumbe
1: Babushuku mhlambe ngifisa ukuthola ekutheni kwizindaba zokuthi kukhona oganga ngempepho cishe ekhaya ikuphi esingakwenza noma ongasichushisa ngakho
0: ayiyinto ejula kakhulu leyo bantu abakhanga ngempepho ekhaya uma kuthiwa leyo nto izolungiswa ngoba yiyo le nto ebizwa ngamanzi amnyama uma kuphenduka umthetho yinyanga nabahlambazi abakwazi ukuqhaqha abantu abadala esimeni sakuyozenza uma yisuke iphenduke kanjani inyanga ziyakwazi ukuyiphendula le nto ikwazi ukubuya impepho ukuqhaqheka umfana kuphinde ube yimpilo ebantwini ngokukade kuvele kujwayelekile noma kudlaliwe
1: Babushuku mhlambe angikudedele kuphi ongasishiya nalo nomlaleli ekhaya ukuthi sihlale silazi ikakhulukazi mayelana nokusetshenziswa kwempepho namaphethelo
0: mhlambe engingathanda ukuthi ngindlule kona msakazi ngingankinzisa ukuthi umuntu akhumbule ukuthi unemindeni emibili kahle kahle mine indlozi lakubo umalume kababa wakho liyakwazi ukukuvikela wena uwumzukulu indlozi lakomalume kama wakho liyakwazi ukukuvikela nelakomalume wakho-ke umndawo leyo liphawerful kakhulu kuwena ekukuvikeleni kanti nomndeni ethonga lakini lapho uzalwa khona cabanga ukuthi lamathonga four awukwazi ukuthi ungazi impela kulabo sebathatha bakhetha ukuthi bayosindiswa ngenxa yokuthi amadlozi uma bethinta umsamo kuney'nkinga ey'qhamukayo umuzi wami uza ukuthi badlula kanjani ebongweni ey'ngaka ngoba idlozi lakini uma kuwukuthi lingcolile ungakwazi phela ukubuyela ethongeni lakomalume kube yilona olusebenzisayo uma kuwukuthi noba komalume sekuxhakale leyo ndlozi ungaze uyofika futhi kuleyo malume abakakhulu ayidlala khona komalume kama wakho yonke leyo ndawo kuseyikini lapho ngiba kuthi umuntu osuwafuna ukuvele ukufuna ukuyisindisela ukuthi umenza ukuthi umthamo uphenduliwe asuke mawu-four awuphenduleki ikomalume alikwazi ukuphehlela amanzi msakaze ngingakusho ubalalumela khaya uma kuphendule amanzi asuke ephendulekini lapho uzaka khona empiphoni yakho ikomalume alikwazi ukuphendula amanzi kushayeyena kusho ukuthi nayo indlela okubalekeke kubalekele komalume udla khona amasi ndlela unayo futhi indlela okubalekeke kufanele ubaba kwakho noma komalume

yebo-ke bakithi sibuya mnandi kanjalo-ke futhi emsakazweni wakho izwe lenana FM. Nasibona lesa khona amandla nenkazimulo kankulunkulu wasenaleni sohle nandlovukazi manjenje nala kulona kuhlelo ezamaciko wogroove kanti bengithembisele ukuthi-ke impela ngiphathele umculo omnandi nosezingeni. Ngithemba ukuthi-ke u-enjoyile lapho ekhaya. Sizoqhubeka futhi-ke lokhu ngikufakelile nje bakithi umculo omnandi esiwenzelwa inkosi yethu uSomnala. Kanti ngikhumbuzise nje ngisalapha emculweni ukuthi-ke ukhona umculo wenkosi online ongakwazi ukuthi-ke ulalele uqhubeke siwustreame laba abawustreamayo already. Sibonga kakhulu ngampela-ke futhi-ke i-support kubantu-ke abaqhubekayo nokulalela umculo wenkosi. And siyazi ukuthi-ke umculo wenkosi awukho nje mnandi kuphela kodwa-ke uyaphilisa uyakhulula ukuthi nanje usu-right noma ngabe mhlawumbe kukhona into ebiphathe kambi, kodwa uma ngabe ulalelile lo mculo wenkosi ugcina usuhleka ugcina usumamatheka. Alright-ke ngifuna ukunikhumbuzisa-ke njalo balaleli ukuthi-ke ngampela-ke kulesi day sihlangane laphayana kunumber 12 kuleli yengoyi road kuyona-ke inkonzo enkulu ezobe yenziwe inkosi yethu uSomnala, prophetic savers. Kuzobe kumnandi kakhulu. Itheni inkosi izobe iministara ngawonke into inkulunkulu wasenaleni emtshela ukuthi iministari ngawo ngama-fair product, ngumculo, ngayo yonke into nje bakithi enenkosi phakathi. So wena come ready, iza uready, iza uzilungiselele ukuthi-ke ngampela nawe uzokwamukela ukuthi ngampela unkulunkulu wasenaleni nawe uzombula ngeyakho impilo, ngeyabantwana bakho, ngeyebhizinisi lakho, ngakho konke nje okuthinta impilo yakho. Ngiphinde ngikhumbuzise ukuthi nge-last day futhi izobe khona i-prophetic consultation, i-face to face.

into eyenza ukuthi uma umuntu ethi ngiyasonda sikwazi uqoqeka imiqondo ukuthi kusho ukuthi ukumqalaza kaningi kule mali esiyibeke la ay asehliseni ngoba isonto limfundisile ukuthi ungeyibi insindiso yamfundisa ukuthi ungayithathi into ungayinikezwanga manje akwazi ukuthi uzothiwa into yabafazi bese kuthiwa into yayibotho into enosizo olungaka into edala abantu bakhulume kanjalo ungabi nalo ulwazi nokungafundiseki ngiyanimemakhe abantu bakaNkulunkulu kwenyanga kaJulay ngiyanimema ukuthi asihlambululeni imizimba yethu asibe ngcwele phambi kwaJehova sibe ngcwele naphambi kweidalwa sibe ngcwele naphambi kwamakhehla sibe ngcwele phezu ngaphambi kwengelosi esamba nazo okwezona ezezithunywa zokusikhusela nokusivikela nokusilekelela kulokho kuphila esikuphilayo bekade ke ngizama ukucacisa ke ngenyanga kaJulay ukuthi izoba nalemkhuleko izoba nalama fasting azoba khona iviki lokuqala lizoma ngalendlela sengilimisile siqala ukukhuleka ngo past 10 sifunde yizo sifundisane siya siyodla ngo 1 bese kuthi laba bathu bonayo bengaqhubeka kuze kube u 6 bayoqhubeka iqala ngo lesithathu lezi inkonzo zokuzilwa kokudla bese kuthi iviki lesibili sizophinda futhi siyangena kwiviki lesibili iviki lesibili siyazila futhi ukudla ekseni siya kokukhumula ke manje ngabo 2 labo abasacathulayo bese kuthi ke labo abafuna ukuthi bangijoyine sizobeke sesenza kanje sizobe sesibamba kusukela ngo 6 kuze kushaye u 6 imuphu mehluko kuleli viki lokuqala amanzi amajuice sizobe siwaphuza kodwa kuleli lesibili iviki i dry fasting amanzi amajuice asisawaphuzike kusukela ngo 6 kuya ku 6 awuphuza ujuice awaphuza amanzi ngisho uswidi makuthi bawuthi ubanukisela umlomo kobe kusho ukuthi unuka iphunga elingcwele ngisho uswidi ngeke sudle kuleli viki lesibili bese kuthi iviki lesithathu ke lona laba bazobe bengijoyina bazongijoyina ke lona ke sesibamba ubusuku imini nobusuku kodwa umehluko sesibuyele ekuphuzeni amanzi namajuice kusho ukuthi nje ulosithathu masiyoba singena ulosithathu ulosini ulosihlanu ukubamba isobho noma ukubamba iparish noma ukubamba ucezu lesinkwa usiyolubamba ngakusasa shuthi ulosithathu ulosine ulosihlanu uyalala ubusuku bonke bakhona ngakusasa usiyolubamba lolo cezu lesinkwa noma lelo parish ya ma ukuthi kodwa isisu sakho sobesivuma ukuthi udla ukudla oqinile kulungele usuyokudla uyayizwa loo nto kodwa laba abasacathula kwiviki lesithathu umehluko wokubona bazobe bebamba nabo 6 to 6 6 wasekuseni ke kubona basami ngo 2 sebezo bayibambe bayidedele ngo 6 uyayizwa umehluko uzoba njalo umehluko kodwa iviki lesi-4 ilokhe leli esiya esobe siya ngalo empophomeni ngiyonika abantu lamandla ngiyoqedela abantu lezi

0: yazo inkonzo enamandla izobuthatha ubusuku bonke umaqaqa service umaqaqa service ihamba nomaqaqa combo abantu abathi ngidonsa kanzima nangu loshanu wangomhlaka 3 January wangomhlaka 3 July nangu loshanu wangomhlaka 3 lo wakusasa uloshanu lakusasa ngamanye amagama uloshanu ngisengithi nje vele sekuyiwona uloshanu wose uzothatha umaqaqa umaqaqa umaqaqa khombo umaqaqa khombo lenkonzo inamandla lenkonzo lenkonzo le ngizoyiqaqa izinto ngizoyiqaqa izinto ezehlulwa umalume wakhe emshisela impepho ngizoyiqaqa izinto ezahlula ubabakho waze wafe engayilungisanga ngizoyiqaqa izinto ezehlula okhokho benu umaqaqa service njengoba manje sothola ama calls abantu bantu abanobufakazi basifonele abantu abathi mprofethi mina mprofethi wangikhulekela kwaba ukuthi nokuthi nomuntu othi mprofethi ngizoba ngikhona ubufakazi manje sothatha ubufakazi bakho njengamanje fona fona kule number fona fona kule number
1: njengamanje sakwamukela
2: yebo amavula kuvaliwe
1: yebo mani njani
2: siyaphila babunjani
1: siyaphila kakhulu ma
2: baba ngithi angifone la ngoba nginenkinga
1: Yebo
2: abantu la iradio ni bebabazugcobola khula amandla akho baba.
1: Yebo.
2: Baba ngithi angicela usizo la sinenkinga la ekhaya sashonela abazali. Kune imali kade sizama baba zingaphumi sekuneminyaka sizama lezi mali ayiphumi. So baba ngiyengizwa abantu bebabaza bethi yabaqaqela izinto zabo bakhiphela ingo baqaqela imali zabo baba.
1: Yeah.
2: Ngiyacela nathi ukuthi usize. Sesifike lesikhathi ngayifuna mathamba ukuthi imali sezakhishwa. Kodwa sikaze sikhiphe.
1: Wemntanami ngolosihlanu iwo lomsebenzi engizobe ngiwenza wena usulidinga manje lolu sizo noma ungawulinda lohlanu
2: Yebo baba ngidinga manje baba ngajabula kakhulu
1: Man yini oyidinga manje
2: Usizo lwakho baba noma umkhuleko wokuqaqa baba umkhuleko wokuqaqa nemali imali ukuthi iphume nathi sifane nezinye izingane
1: Yeah All right Manda ruke zita mazia korosia Mendesia lidasia Lalela wemntanami usakhona
2: Yebo baba ngisakhona
1: Wena ngizokutshana iqiniso
2: Yebo baba
1: Nidlala uantu wenu nina
2: Yebo baba
1: Nidlala uantu wenu lo ohlala emkhomazi
2: Yebo baba ngiyambona
1: Yes ngoba njoba ngikhuluma la sengiyakhonjisa ukuthi lezi imali zenu kudala ziqaqiwe angazi ubani oke wahamba inyanga lena ibisanda kuqala angazi ubani oke wathi uyayisukumela ama-office kunodaba kodwa bamtshene lona olukhombisa ukuthi inkinga ayisekho ngakubona
2: Yebo baba ukuthi uanti lo umshoyo ngiyamazi yena futhi lesimthembile baba
1: uyisigangi usebenzisa imithi emibi angithi wake wafihla impahla wakwafihla impahla yondodakazi othile wayifihla ngemitha kuneyilwanyana lezi ilwanye zakuyayithuma zikwazi ukufihla izinto zenu yabona ngoba ngibona nama-ID ngibona nama-ID ake athi ukulahleka kanti wayekade yoganga ngawo
2: Yebo baba ukhona ubhuti wami walahlekelwa yi-ID namhlanje siyazi ukuthi
1: kuzobe namhlanje niyazi
2: Yebo baba
1: kulungile mntanami ngizokhuleka uJehova uzonenzela umusa uJehova uzokwenza ukuba amandla engelosi akwazi ukuthi aniduduze mntanami
2: Yebo baba ngabonga kakhulu baba uanti inkingilo yena kade simthembile yonke into esiyibikela yena
1: Valucingo mntanami valucingo lapho ubambe amakhadi akho asabheke ngiyakhuleka manje Baba ngiyakhuleka ngithuma ingelosi ngithuma uzimu ngithuma umjuluka ngithuma umahuwa njengamanje shani izilwane zabathakathi labantwana abasetshenziselwa zona zishayeni njengamanje ngegama enamandla ladasa liprozuye khalabasia All right, for mlaleli wami. Kwabavula kuvaliswa kwamukela.
3: Baba kunjani?
1: Siyaphila ma.
3: Siyaphila nami baba, benike ngenze inkonzo.

0: lakho baba khona inkonzo ukwasenzela yona baba.
1: Yebo ma.
0: Ngine nkinga baba emsebenzini, i-manager yami baba bixabana nami zonke izinsuku inithembisa ukungixosha baba.
1: Yeah.
0: Inkonzo yakho baba ngizile kuwena. Ngithe ngifika ngelinye ilanga, mangifika baba wangibizele office.
1: Yeah.
0: Fridge wandipu 2,000 rand baba. Ngiyangamangala kakhulu baba ngoba lo muntu baba ubengangifuni engizonda ezithembisa ngakho konke ukungixosha emsebenzini. Kodwa manje angazi ukuthi baba uthwe embe malize enkonzeni yami.
1: Ehhe.
0: Ngoba manje umphathi wami undithanda kakhulu baba.
1: Manje usekunikeza isipho, ukunikeza imali.
0: Undinikeza nesipho sefige elishakaca baba no 2000 rand ngaphezulu.
1: Ubeqala ukuyenza lento.
0: Ubeqala babemva kwenkonzo yakho nje baba ubeqala baba oko wangiqasha uhlele ngithuka phambi kwestaff ethendisana ukungixosha baba emsebenzini.
1: Lalelakhe lalela ngenke sakuxosha yabona njengoba esekuvulele sekuphi izinto sekuqaqekile ngeke kusavaleka nakancane.
0: Mavula kuvaliwe ndoda yamadoda ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga kakhulu mama uJehova akubusise. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami. Fona, fona, fona, fona, fona. Kwabavula kuvaliwe soke mukela.
2: Prophet.
1: Yabona njani?
2: Yaphile baba uprophet. Zwa tintetezi amazi sinenkinga la ekhaya izinto bavula kuvaliwe siyaphela ebusuku baba ngithinta izinto engingazazi ngiphelelwe na umsebenzi itoho babe yazi ngisola ngishamandla ukuthi ngize lapho kuwena eMansele
1: ukuphi nendawo
2: ngikamashu baba
1: ehhe umsebenzi uphele nini ongela uvala irepa ngapha kasi ish
2: okay manje baba.
1: Ngiyacela umlaleli wami uma ufona uyivale iredo ngoba usuku sukhuluma naye umprofeti isidingo seredo siwa sasengasekho. Fona umlaleli wami inamba ithi 0 athi ngimbambe lo. Kwamavula kuvala sokemukela.
3: Molo tata.
1: Molo ninjani?
3: Ngiyaphila tata kanjani?
1: Siyaphila kakhulu ma.
3: Tata mnalengali tata esinyeni tata into ebuhlungu kakhulu ndahamba ndawufumana umkhuculo litata.
1: Ya.
3: Tata into ebuhlungu tata bilathi sinegijimi sisu sonke kodwa usuke loko ndathenga umkhuculo litata iyehla kaningi kodwa ayikapheli.
1: Bekade isesinyeni le nkinga yakho?
3: Isesinyeni tata ikhuphuka ngesinye ihambe sisu sonke. Kodwa sokuloko ndathenga umkhuculo lisata iyehla kaningi.
1: Umamlambo inyoka leyo lento lena njengoba ngikhuluma nawe uyakhuluma lapha kumina umkhulu uthi lento ibihlala kube ngathi yasikhukhumalisa isisu sakho.
3: Yebo tata kunjalo kuyimanje nje iyavakala
1: uzwe kube ngazi ukuthi kukhona into oyihambayo la ngaphakathi.
3: Yebo tata kunjalo.
1: Alright ngiyathandaza manje ngicela ubeke isandla sakho lapha esinyeni sakho.
3: Yebo
1: tata. Baba ngegama ka Jesu ngithumela ingelo sokuphelisa. Wena demon, wena demon lenyoka. Wena demon lenyoka, wena demon lenyoka. Ehlekile sisibeletho. Njengamanje. Niyasha manje. Wena demon lenyoka. Wena demon lenyoka. Wena demon lenyoka. Wena demon lenyoka. Wena demon lenyoka. Njengamanje uyasha. Njengamanje uyasha. Amandla ka Jehova ayiphilisa le ntombazana. Njana manje. Phuma kuye. Kwenzakalani manje?
3: Kuphuma into ngamanzi tata engumnyibulo ngathi ngumnyundo tata.
1: Iphuma kuphi into ngamanzi?
3: Iphuma ngaphansi tata.
1: Iphuma ngaphansi. Sibeke isandla kube ngathi uspress. Yenze ngathi uspress isibeletho sakho. Isibeletho sakho yenze ngathi uspress.
3: Iphuma.
1: Ngithume ngelosi manje. Iyasha lento. Iyaphuma lento. Iyaphuma lento kuye. Come out in the name of Jesus. Come out. Puma. Moya ka Satan. Moya welumbo. Ngaphinde ubuye emzimbeni wakhe.
3: Yebo, tata ngiyabonga.
1: Kwenzakalani manje? Kwenza kwenzakalani?

0: Kwenzakalani manje?
1: Uphuma amanzi tata, siphumile into okufuna ngathi umnyundululu tata.
0: Usakhona yini umkhucululi lapho ekhaya? Uthathe mntanami uphuze bese ufaka emanzini bese uyogeza. Uyigeze mntanami, uyigeze.
1: Yebo tata, yebo tata, ngiyabonga kakhulu tata.
0: Baba siyabonga, siyabonga uNkulunkulu ayingcwele, siyabonga ababona amandla onke. Sibonga lugcobo, sibonga amandla. Sibonga ukuthi yonke imimoya ehlasela abantwana bakho, yonke imimoya yobuthakathi, yonke imimoya yezifo, yonke imimoya evala into zabantu, yonke imimoya evala imali, yonke imimoya evala imisebenzi, iyathutha namhlanje. Kwamavula kuvaliwe, sokwamukela.
1: Yebo kanjani?
0: Mama siyaphila, faka umdlandla kosamama walala sibe singalele thina.
1: Yebo baba, ngisacela ungithandazele, ngiya ku-interview kusasa.
0: Uya ku-interview kusasa?
1: Yebo baba.
0: Alright mntana, mikuphi?
1: Isedorota Mnyende Street, duze naku-workshop.
0: Aha. Uyongela ngobani isikhathi?
1: Ngo-9 o'clock.
0: 9 o'clock. Ake ngikhuleke mntanami, lo msebenzi ngiyakunika wona manje. Baba ngiyabonga ukuthi lo mntwana uyangena. Uyangena baba lo mntwana kulo msebenzi. Idemoni bekade lizovala. Ngeke lisavala manje. Baba ngiyabonga, ingelosi iyamvulela, ingelosi iyamvulela. Akavuke nesibusiso, ahambe nesibusiso. Angene kwi-interview nesibusiso. Sekuyakhanya mntanami. Sabonga kakhulu, sabonga kakhulu. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami, fona mlaleli wami. Manqeda lapha ngizothandazela nawe othi awulale ebusuku. Wena othi awulale ebusuku, ngiza kukhulakela mntanami. Ngizwamandla, ngizolugcobo. Ngizwamandla kaJehova phezu kwemindeni yonke. Njengamanje kwamavula kuvaliswa kwamukela.
2: Yebo
0: baba ninjani? Yebo baba.
2: Eh baba, umnyama uvalekile.
0: Yini umnyama kosamba baba? Uphakamisa iphimbo baba ngoba ngifuna ukukhahlela leli demoni elibopha into zakho. Yini umnyama baba?
2: Wayekuvaleki idoho nje baba. Ngoba hayi kana ngawo.
0: Wagcina ngonyaka odlule.
2: Yebo, umeyile baba.
0: Ugcine nini ukuyofesa? Uyazibona kodwa baba uthi nawe uyayihluphekisa. Inkinga amasenti, ukuphi nendawo?
2: Usenanda.
0: Usenanda?
2: Yebo.
0: Thola imali yokugibela baba, ngicela uze kumina ngolosihlanu. Ngifuna baba ukukunikeza only 7 days ubuyele emsebenzini. Baba sekukuhle baba, sekuyakhanya. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami, izinto ziyenzeka, izinto ziyenzeka. Abantu bayakhululwa enhluphekweni. Abantu bayakhululwa. Abantu bayakhululwa. Kwamavula kuvalo sokwemukela.
1: Amen baba.
0: Amen mama, ninjani?
1: Saphila njani?
0: Sikhona ma, siyaphila nathi.
1: Yebo, sekusikhulekise la ekhaya. Sikhulela la sisters konke nje ukusakhila.
0: Nikuphi, nikuphi nokuhlala? Nikuphi nokuhlala mntanami?
1: Sisemaoti.
0: Emaoti?
1: Yebo.
0: Okay, uphi udadewenu logula njengamanje?
1: Ukhona kanje ulele.
0: Ngicela usalele ubuthongo.
1: Ulele ubuthongo, ngiyathuka umqondo nje awukho, ubona izinto esingayibona ukukhuluma nazo. Asithuke nje yonke into.
0: Wemntanami, yindaba ungafiki kumina ngolosihlanu, nginikeze into ezohlambulula lapho ekhaya, nalapho nje endlini, ngoba nihlushwa kakhulu bantu bami imincwe. Nineminqwi, kuneminqwi, kuneminqwi mntanami. Banthakatha ngenhlabathi zamathuna mntanami. Ya, faneka lento ngiqede ngihlambulule lapha enhleli khona, na udadewenu bese ngunikeza into ozombhemisa bese umphusa yona bese yaphila mntanami.
1: Ukhinga babi imali sasihlupha kwamanje yona engekho.
0: Kodwa mntanami ususho ukuthi awunawo nje iboyfriend ona engakuboleka imali ufike eThekwini. Awu.
1: Ngingazama babu.
0: Kulungile mntana, mtshana le boyfriend yakho usho ukuthi ngiyobona ubaba, ngiyobona

0: Senya koka, senya koka. Yebo.
1: Yebo bamprofethi, mina bamprofethi kaMashe, angazi le phone kwenzakalani.
0: Baba sengikhulekile, baba sengikhulekile, ivulekile into zakho kholwa. Fika kumina kolosihlanu baba, makukho nokunye osafuna siqhubhe, eyikoda le ndoda ayivali iredo ngemuva. Bona mlaleli wami siyavala manje, siyavala manje. Khoma vula sakumukela.
2: Baba ingenile, ingemlo ngiyabona kulo.
0: Yina ngenile, hey, hey, yina ngenile manje.
2: Imali baba, imessage yemali baba ingenile.
0: Mana, imali yani?
2: Oh baba yabona.
0: Mana, wena lo lade ngikhuluma nawe.
2: Baba, ngiyabona.
0: Kungeni message manje.
2: Yebo baba, 25,000.
0: 25,000.
2: Yebo.
0: Hayibo.
2: Amama.
0: Wena lona kade ngikhuluma, wena kade ngikhuluma nawe ngeyinkinga zeyimali.
2: Baba, yebo baba, yebo.
0: Tanami siyabonga, siyabonga mntanami uJehova. Akaqhubeke anivikele. Anivikele nakulobu buthakathi obusekhaya obusemndenini. Oh wavela wacima lo muntu. Yey! Hayi ngeke. Yebo kwamafuta sokamukela umuntu ocina lo kwamafuta sokamukela.
3: Yebo baba unjani?
0: Mama siyaphila Nkosi yami.
3: Yebo baba, ngifuna mayelana nenkonzo yohlangalwe imali baba.
0: Yebo.
3: Yebo baba, bengicela ukubuza ukuthi ngingakwazi yini ukuthi ngiphinde ngifike ngizovuzelela baba, ngoba yake yangisiza kakhulu ngonyaka odlule ngafika. Ngazi ukuthi ngithenga indawo baba, esiyenga ngakhe nomuzi baba, nginemoto nje ngikhuluma.
0: Wawufika kwinkonzo yohlanga le mali ngonyaka odlule?
3: Yebo baba, yebo yangisiza kakhulu. Ngangihlala nasemjondolo, ngasuka isho nasemjondolo baba, senginomuzi wami nje nemoto.
0: Since wathola lolu hlanga lemali wasuka emjondolo wakha?
3: Yebo baba, injalo nje.
0: Usuna nemoto?
3: Yebo baba, nginemoto.
0: Pho mntanami, ngoba into zakho zinhle ziyakhanya nje, yini manje uthi ufuna ukuzoliphinda?
3: Ngifuna ukuzovuselela baba, ngoba lasuke laphazamiseka baba.
0: Uphazanyiswa yini? Phela into engaphazamisekile yaphazanyiswa yini kuwe?
3: Asiyengenzi
0: iphutha
3: baba, ngakhiphi
0: isizo. Awu mntanami.
3: Ey baba, nami ngiyayisola ngoba nje ngabe konke kusahamba kahle.
0: Manje sekunjani, kuvalekile manje?
3: Kuvalekile baba, ngoba nebhizinisi ebengithi ngiyalenza nje imali ayisangeni kahle, imali ihlona phansi, kuyabheda baba. Manje ngifuna maya nokubuza ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiphinde ngizovuselela njengoba le nkonzo uzobunayo.
0: Mntanami, ngoba mntanami uzibonele ungufakazi oqanda ikhanda, wayibona le nduku ikususa emjondolo, yakwakhisa umuzi, yakuthengisa imoto, wena wahushula isisu ngakutshena, ngakinitshena nonke ukuthi idalwa ningayiphazamisi. Lalelake, kulungile mntanami, uzofika ngizokuhlambulula bese ngiyakunikeza mntanami. Siyabonga le msebenzi emihle kangaka ukuthi usunekha usunemoto ngenxa yoluhlanga olunamandla kangaka.
4: Ungena kwami la
5: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalinisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umisa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akukapheli ngawe, hlala ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalinisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
6: Hey, bonage.

0: Kodwa manje lo ngaqala ijusi ngeza ukuthi kuyaqaqela thobe ngithi noma ngihamba ukhalo olude ngibe ngasakwazi ukwenza ukuthi so kodwa uma sengihambe nje ngendaweni sengizwa ngathi kuyancinga ngikabuyehla nohlangothi.
1: Amen.
2: Ngiyabonga ukusebenzisa ijusi usuku nje engingayi.
3: Ukushiya phansi induku uyayihambe uyaqonda makanti uyisehambe egobe manje ngayibona lapha manje eduze ukuthi hayi iyasebenza nakumina mina ngangicanjelwa nje amalungu omzimba nje wonke aqaqama kodwa kumele ngayiphuza iduze akwaphela womzimba kodwa ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza iduze
4: siyabonga kuloo ndawo banomunye nobufakazi bejuice wasembusweni yebo baba
5: hayi ijuzi ingiphatheke kahle kakhulu mani noma ngingayithuthi ibona kodwa bengiye ekhadi ngingapheli ngikhe ngithi ngiyiphuze ijuzi hayi ngakubona umehluko kakhulu ngoba umzimba wami bengawuzwa kahle kodwa ngisebenzisa yona nje ngawubona kakhulu umehluko
4: siyabonga omunye nobufakazi
6: mina ngifike inyanga nginokopola omdelenye sayisebenzise nje iintsuku ezimbili ukopula wavele waphola ngerayithi ingikhipha kahle ingiphethe kahle noba ibuya ngikhipha ngesisu kangane kodwa ngisaqhubeka naye ngizizwa ngiyekahle.
4: Siyabonga ngethi usasenibusweni imangazayo omunye onobufakazi. Siyabonga
7: uyadla uyalamba akasabuyisi akasabhodli lento abeyibhodla ngenxa yokuthi ukudla bekade kungagayi kahle ngaphakathi so ijuice imsize kakhulu nami futhi ngayibona ukuthi iyasiza nami ngayiphuza futhi engingakusho nje uma ubona ikuhambisa isuke ikhila ngaphakathi ikhipha udodi ngoba uma uyiphuza kuyenzeka ithume njalo endlini encane kodwa isuke ikhipha lokho esuke ifike icile ngaphakathi and two iyayifunela ukufa uma ngaphethwe izinsi igijima uyohlala ey'nsweni uma uphethwe ama-ansi igijima uyohlala ma-ansi uma uphethwe inkolo igijima uyohlala eqolo indlela esebenza ngayo

0: Ou se a bonga, se a bonga, se a bonga.
1: Ke ntse se le lesu ba ke ngonga go ba busubi yange le khosa nge juice a nga itsinga ke yena yo a ive ya nsisi bengine sifo e benga sathemba ukuthi ngizosizakala kusona bengine ama fibroids kahle kahle umhlungu ngisize kakhulu le juice ifike yahlakaza yahlakaza eh ngafane ngopha lezo nsukwana emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu, ngiyabonga babosibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye. Nami sengike ngathi batshela nje nangayo na ngakule ndawo engikuyona ukuthi nje heyi liyasiza le juice abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
2: Sawubona babusibiya, mama umtolo lona ibaba ngithake ngibonge. Eyi, ijuice yakho ave ngisebenzelile. I-BP yami ibingasakhontroleki nje, ibingasakhona bese ngigubi nje kugubi nje. Yeyi, ngiba ningakuthola nje le juice. Hhayi, ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga Nkosi yami. Yeyi, ingenzelile izimanga le juice yakho babusibiya. Amen wemprofethi. Ngithi ake ngithathe le lesithuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhelunde kube sengathi ngikhulelwe neenyawo zivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba. Nginomopho ngophinke engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho. Ngezwa ngawo ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami, hhayi ingenzela imanga ijuice yakho. Ingenzela imanga. Ngiyakubonga kakhulu, ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ngisizile mina ngivukile kwabafileyo ngiswele kona ukuma entabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho owanikwe ekhaya ezulwini. Iyasebenza ijuice yakho, iyasebenza ijuice yakho, ingenza umuntu. Sengivuke ngamusha manje, sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada.
3: Sanibonani, sanibonani gama lami nguzodwa wakadlamini Msinga. Ngathi ngeijuice lakubaba ngigula bengidla amaphilisi e-HIV ngishiselwa ngigula ngaphuza le juice. Kuyimanje nje ngiyaphila, ngiyaphila. Bengithema ngothetha nje namasosha omzimba a-right ne-HIV ayisekho. Eyi, ithengeni le juice bathandekayo. Eyi, iyasebenza, iyasebenza. Abaningi sebesizakeni njwa nami nje ingisizile. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga, ngiyabonga.
4: Sanibona, sanibona. Minigama Sibonile bakhesi emzimkhulu. Benginenkinga nje yamaqhubu nje omzimba wonke ephihlile nje. Sengizame yonke into, hambe bonke odokotela ngisizakala. Maybe sengilahlekelwe nayithemba, sengihlule nje ukwakuphuma phambi kwabantu engilwe sengonakale ngayo especially ebusweni. Kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje sizakale kakhulu, sizakale kakhulu. Mkhulu umehluko, mkhulu umehluko. And bese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela ebesengonakale ngayo ebusweni. Ngiyabonga nje kakhulu ubaba, ungisize kakhulu.
5: Sanibona. Igama lami isibongo uGatsheni. Igama lami uSiphamandla Gatsheni. Bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abafethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento. Benginenkinga enkulu kabi kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthinile. Ngenxa yokuthi-ke uma ngithola usisi uba sengisiza wanginikeza le juice le, ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze. Umshini wami ngempela benginenkinga noma mbese qale ezama ukungishiya but manje.

0: ngembili ngathathwa ndawo ngafika la ngeza umprofeti ekhuluma eredweni ekhuluma ngekhwela ndawo ngeza ngazofuna ukuthi umprofeti uzobe khona kwamangoma ngolwesithathu ngizothatha leli khwela ndawo ukuthi ngiphaselele ingane yomntanami esegoli kwenzeka ukuthi futhi umprofeti adibane nengozi kweshow ngafika kodwa usisi wangisiza wanginika ikhwela ndawo ngayiphasela ingane yomntanami ngoJanuwari ngoFebruwari ithathiwe noma ingapermanent kodwa kukhona lapho esiyithathwe khona.
1: Amen.
0: Kwijosi-ke ngiyithathile ngigula ngigula nje ngingasavumi ukuthi ngenzeni ngingakwazi nakuhamba ngakwazi lutho ngiyithathile ijosi ngayiphuza ngezwa kuvuleka ukuthi ngihambe bayababaza nje nangakithi ukuthi sekwenziwa yini ngihambe kangaka ukuthi sengizizwa impilo isikhona.
1: Okay, bambaza gogo ungakhuluma ukuthi iJesu sise kanjani njengoba kusho.
2: Lela kubo bonke abantwana bokumkhonza. Mina ngumama wakwaGazi endaweni yakwaTabazi. UJesu ngiwusebenzisile bengimkhulu nginesisu esingafuni ukukhothama esingafuni nenzeni beneenyawo ey'vumukalayo kodwa manje konke lokho sekuphelile sengiyi-right nanokuthi ngihambe nje angisahayihluzeli sengihamba right nentaba ngiyayikhuphuka nje akusekho lapho kuba buhlungu khona inkinga uma kula okugula khona ayidluli kalula isuke ihlilini yenzela wena ukuthi usinde bonke abagulayo ngicela besondelane nejusi khona bezokwazi ukuthi besinde mina bengisha amaphilisi umanje sangishayisa inhliziyo akusekho nje ukudla ukungishayisa inhliziyo namafutha bengiwadla neswayi bengigule kodwa manje
1: bengikhala
2: ngihayifuzela ngiphama kakhulu kungazi nokuthi ngihambe shathi ngabe ngihlale phansi bancancane ngihlale phansi bancancane ngihlale phansi nginephika kodwa manje asisekho sengiyihambela nje.
1: Amen. Ungakhuluma ukuthi ijusi kulekelele kuphi na?
2: Mfundisi wami ijusi ilekelele kakhulu inkula kakhulu besengifile angifuni ukuhamba mami besengifile ijusi yangikhipha wangikhipha ebhokisini besengifile ngayiphuza ijusi yangikhipha amanzi ama-5 litre amathathu ebengiyaphalaza kungakhona ukungena lutho emlonyeni wami mangilokho ngiqhubeka ngiyiphuza but iy'ngane zithi hawuyekela ngoba nami manje siyogula kakhulu ngathi chanyisile ubabathi mayigulisa ungayiyekeli ngalokho ngiqhubeka baba ngiyabonga ngiyaphila nasekhaya kithi bayayifuna le juice ngiyaphila baba
1: ngiyabonga
2: uNkulunkulu abusise baba ngiyaphila.
1: Usuka kwanje wena mama?
2: Mina ngisuka kwaMbongi.
1: KwaMbongi?
2: KaMbongi.
1: Oh, indawo lakaNongoma?
2: Eh,
1: okay.
3: Asizo lejuice
1: kubayisamba
3: asitshele lejuice kwenzeleni ijuice asenibusweni
0: hawu ijuice insize kakhulu benginokukhathala nje sicobecobe ngisezengikhathele ngante ngaphuza le juice hawu avela ngayisikhwishikhwishi nasebenza kwasebenzeka kwenzeka izinto ngakhuthanda
3: asiyabonga wena nami suke wayithola ijuice asembusweni
2: ngaswela ngizothenga ijuice ngayithenga ijuice ngafika endlini ngafuya ngabilisa amanzi ngayifaka enkomishini ngathatha izivalo zejuice ngafaka phakathi kula manzi ngathatha isipeti ngachatha kunento ibila esincane ibiloko engathi ku-ice

0: iqaqambe yese la esinqeni lokho ngachatha ngejuice. Anginalutho, anginamathambo, ngiyasebenzela nje kahle, anginankinga.
1: Asiyabonga, siyabonga ke ngemphumulo yejuice sengusona nababa ukwenzeleni ijuice.
2: Oh, ngayithenga ijuice kusho isifo somhluma isifinyaka mhlawumbe angaphezulu kweshumi. Ngaphuza yasengikhiphisa ngesisu eyokuqala, but yezesibili ngafika ngikhiphisa ngesisu. Ngithe ngibona insuba leyo mhluma elangemuva, abanye bathi amaphansi, kodwa kuhlukene ngoba uphansi ngangayinawo wakhiphe maraningi amaphansi. Umhluma insuba kuyimanje iyasho insuba ukuyinwaya emzimbeni sekuphelile, angisayinwayo. Ngiyaphila nje ngoba sengiwubaba sengibiza ngithuthela unkosikazi wesibini wa sekuphelile ukhathana.
3: Hayi, mina ijuzi ngafika ngayithenga la ekhaya. Hayi, yafike yangisiza ngoba manje nganginamahlaba engawazi ukuthi akhamukaphi emzimbeni. Ngize ngiyitshethe mhlawumbe ibhobo. Hayi, kodwa ngokuphuza kwami le juice ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu. Hayi, ngayiphuza impela ngithi akuphila ngisho iy'nsuku zibentathu ngezonke amahlaba esephelile emzimbeni. Hayi, ngabona ukuthi hayi cha, le juice yala ekhaya inomehluko. Ingakho nami nanamhlanje ngithi angiphinde ngisondele ngizoyithenga enye.
4: Asikusho in record. Ijuice yala ekhaya yasebenziswe ngamaprofethi usiye, hayi ngiyazi ukuthi kodwa lokhu sikuze ngapho lunje ukuthi kukhona sebeke bafake imali bathenga ijuice, emva kwalokho abasanibambi nsuma sekumele badilive ijuice. Ningayithengi inasho nje ukuthi embusweni
1: ningayithengi
4: ingenayo nethembe niyibonayo akusiyo.
2: Hayi, mama ngiyasizwa ngibele injuzi kodwa ngisabheka engisakuphawule kuyona zonke lezi ndawo ebeseyicashile engingasazi ngiyazizwa futhi-ke ngeke ngibike yona lodwa leduze kumprofethi. Hhayi, khona sekungenzeka inqaba ngiyabona lesasiwasho lesatho kuqhele kubomi.
1: Yep.
2: Hayi, hayi, hayi, hayi, hayi. Shagwane.
1: Yes, wafi wasenga la.
2: Ay. Shagwane sa.
1: Tasa baba ufukulu.
2: Ay.
1: Hayibo.
2: Ngakhuluma wangihlolela umprofethi wathi idalwa zamzamekiswa nesidalwa sangaphandle kwase bemangise sixovele. Ngafike ngaphela, ngithe mangichela ngayizwa ingane ithi lapho obekulele khona ingane yayo iphuphe sekuvunodolo oselele ingasabonakali ukuthi iphi.
1: Hawu!
2: Yathi ithe ma iphuma nonina bayambhece ngale ngane, kwakhona ingane elandelayo ehambe ithi nithi asihlalephi njengoba nisixosha.
1: Hawu! Kahleni bo!
2: Hawu-ke usuka lapho kwase kuthi-ke ngiyake sekuyileyo ndoda ukuthi phela ngumuntu kodwa umuzi busuphelile.
1: Awu, ufana kuwuthole mkhulu, ufuna ukuwuthole
2: kabi.
1: Yebo mkhulu, hayi
2: nokuright.
1: Siyabonga-ke, siyabonga.
5: Major Prophet DK Smear isahlulobisi gadlangadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV nomdlavuzo besilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo yini mkhuhlane, inkulu lento, thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Ntubantuba, Mpangeni, Ulundi kanye nesethekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashayi ngezinombolo 079 6551 813 079 6551 813 okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282. Kube umbuso wonke. kodwa
6: Right, guys, ngilele uhlelo iKingdom Mandate with Major Prophet DK Sibiya. Isahlulampisi ngadlangadla isona samandla esifele emandleni. Inkanyeze khanyisa ubusuku nemini. Yebo umbuso ufikile, bayaphila abantu, bayaphumelela izinto zabo ezilahlekile ziyabuya. Ingakho ke sithila amandla lento ine power inevava vuma. Balesi sikhathi ke sihlobo sama sikupheke izimemezelo emva kokufakaza obunamandla ngendlela eyisimangaliso la khona uzwa kukhulunywa ngensebenzo yasembusweni ijusi. Ngifisa ukwazisa ukuthi le juice iphekwe khona la ekhaya, ididiyelwe khona la ekhaya, uyena qobo lwakhe umprofethi Sahlulampisi. Iyaphilisa ke ngempela, uyayizwela sikhisifo esibhekayo. Zonke izifo ezisemzimbeni womuntu ayizibheki. Kakhulu futhi lezi ezimbelesela impela ayizibheki. Kanti ke futhi le juice iyasiza ngisho kumuntu nje ongaguli, ofisa nje ukugcina umzimba wakhe uhealthy, ukugcina umzimba wakhe ukhuthazekile, ukugcina umzimba wakhe unamandla enomdlandla, ekwazi ukwenza zonke ke izinto ezidinga amandla. Injalo ke ngempela indaba ijuice yasembusweni itholakala emaofisini omprofethi. Sinale office lapho Lundi ezansi mawubheke ngakatepa, ungakafiki nje kwatepa mawudlula lapha ya enhlokweni, bese siphinde siba neoffice futhi elilapha ya emtubatuba kwamadolo center mawubheka ngase ngakwa Dr. Philey, ungakafiki mawudlula lapha nje ko JZ nanansi ya indawo namatsha amathuna igama lebhilidi so kwamadolo, bese utholisa luni kwanoma ephakathi kuleyo bhilidi ioffice lethu lilapho. Siphinde futhi sibe neoffice empangeni lapha ku Union Street kwi building ya Kenathi la eqaleni nje ikhona lika Nedbank, bese kuba ne passage ene finisher unyuke istephisi kuleyo passage office number 2. Siphinde futhi sibe neoffice lapha ya eThekwini ku Sango House Fort floor number 421 ku Smith Street noma ungathi ke uAnton Lembede Street. Itholakala ke kuzo zonke lezo indawo ethu sethu. Kanti kwaNongoma ilapha ya erank yama taxi aya esigubudo enumber 88, ilapho ke etholakala khona okwamanje. Asiqinike ngokuthola ijuice kulezi indawo engiyibalayo, nazo zonke ezinye izisebenzo zogcobo lomprofethi zikhona ziyatholakala. Siphinde futhi sikwazi nokuphosela ke noma bekuthiwa ukude kangakanani. Kanti futhi sinaboke no supplier kuijuice okwazi ukuthola kubona ijuice yakhona embusweni. Bakhona engwavuma uPhongolo uhlabisa inkandla Melmoth isthenga iTranscorp Showwe, yebo iDlomodlomo lapha ya konje zomodlomo kuthiwa kuphi, ya isedlomodlomo ngisho njalo. Siphinde futhi sibe nabo lapha yam eKhamangweni, iGingindlovu, iMandeni, Hillcrest, ya iFryhead. Zonke lezi ndawo ke zinabo osupplier bethu maduzane nje. Ngizokupha izinamba zabo ngaphambi kokuthi sihlukane ohlelweni. Okwamanje ke ngifisa ukukhumbuza ke ukuthi ezinhlelweni zethu zenyanga esiqalayo ke uJuly, njengoba siqala nje ke sinohambo ke lomprofethi noma sithi ke iprophetic tour lapho umprofethi eza khona kubantu. Wena muntu ke oseshowe asiqale ngawe emtubatuba ngomhla ka 2 lesine lona lolu umprofethi uzobe khona emtubatuba eofisini lethu khona lapha kwamadolo center. Aphinde futhi abe khona ke eshowe lapho phambi kwaseboxa ngasechester isikhathi uthe

uzizwa ungafanelekile kuna noma ngabe yini into nje oyifisayo nayo. So ke inkonzo yethu ke ikanjalo, sizokupha ke ama details ayo ukuthi kuhamba kanjani nayo.